tiendo na to nagara aran na bamman star 274 hash ko gile ngal yapta ko gabe bertan mingin emborto ngal yapta ko gabe bertan mingin emborto lakini rim ngale jotta ci mangu ne ngal yapta ko gile ngeti tab kibiriti ko agenge gule lakini be los ne tadi kerga ngal yapta ngo rim ngale ci mangu ne ngutu swegu ngutingu ci mangu ne ngal yabaton rim Mengo belimi asa nguni gaitoki ge siasa wana siasa aspirants urim ngale ki mangune ngutu swekwo mobelimi urim ngale ki bunu ngelepta chitana tena ga kwa pesa ni gure ki tour ni basi 706 546 mwisho amacha impiglo Pigla chikonge twitch Pigla chikonge twitch Star 274 hash Pigla gitio Pigla chege Star 274 hash Pigla 15,000

0: kitana mo mushel baso lai papa 60,000 yon tugul nge tuam big mu ta che fema law
1: sufi
0: anedet
1: amuna studio
0: bye bye studio daddy
1: no no go na re borona lengala nga fisha to sufi yon tuya
0: labate big mut
1: na mendi go nga Jonathan
0: yes
1: Richard ngole leo
0: yes
1: my dad amero bagnan fero
0: yes
1: boy ta gnyo se kitsunge
0: yes
1: ara beten tuget
0: tulu ile ne
1: ara le tulu tulu si si
0: yes
1: o me te so si
0: o ngi tega go e go ngi sing papa ta che fe me lo good morning
2: o yo mu no jor we nyu
0: a che me ga jor we nyu ne se kiele jor o nong narok south
2: se kiele jor o nong narok south ami o mie mata gi gat ke
0: mata ga gi gat ke jor we nyu
2: pura gori de jo bo
0: iman
2: Kongoi missing kami, piana nani ekteregi na inge bucho se tuwe inge bura naluki urewe cho soi kemgai na.
0: Yes.
2: Iska pelire, agnele yate, ina le chungulo te mame, konge nye tienka goe.
0: Konge nye tienka goe, se kile nchuro narok sa utache feme, leo.
3: Mati tabanewe.
0: Mati tabanewe.
3: Imiko mye.
0: Amigo mye ka pisa, kwa lele na jenge sibiru wano.
3: Oh, zawa.
0: Yes.
3: Only in ama nyera mwezi miwa izia ye.
0: Nyet one.
3: Na nyeti na na menunu ende mnanyune. Wishi miwa line tuto mama chelaga mati nyune.
0: Yes.
3: Ama nyo Joyce. Joyce, then wishi miwa Joyce Kori.
0: Yes.
3: Anyo wishi miwa Richard Kimeli.
0: Yes.
3: Aso amiga indubu lale yobwazo ngalal kiko so inge lekiko so iye mati tabane.
0: Ngalo bwazo amig tukul.
3: Inga bwazo amig tukul kiko so wala gongo iye mati.
0: Gongo iye mati tabane. Tu mwagir chita ama chayi ama chita ne chutu kiti wantacho. Al jingete kete namba 3 yo. Chita negesibi chutu. Negesibi chutu F46. *274#. *274# Chita nige sibiyal tiketit. Nige sibiyal jiga tiketit o daddy. Chita nige sibiyal jiga ticket. *274# Mai kasi an arjago kwe. Ta chefe melo. Yes.
4: Muna Zuzi.
0: Ache mege.
4: Eka wange kaka na kipia zinampa njoro.
0: Labate mbi ngut.
4: Na nge wafanjika stuli kwa swacha minu.
0: Yes.
4: Wange te family tu jivara hapsi mate ngricha.
0: Yes.
4: Wange te biga apka apkele.
0: Yes.
4: Apti kuku jangin kipia zinampa njoro ale kongi chaka kaya chiro.
0: Kungo misin kipia zine njoro. Ta ache femelo good morning.
5: Zuzi.
0: Anendet.
5: Zuzi yes.
0: Yo.
5: Tadi dia tu kau kira tukar dia nak.
0: Kau sibuk kau yang kaji tu ni kau barmin.
5: Aje kau kita nama kaji.
0: Lama te ni.
5: Nama anget wa design.
0: Yes.
5: Anget cuma mulut.
0: Yes.
5: Anget cuma macam ni dia tu.
0: Lama te ni.
5: Awak leji nongko barmin mulut tu kau jadi bul awak geng kepe boisie.
0: Kepe boisie timan. Touch of me look good morning.
5: Hello Susi.
0: Anendet.
5: Abunalo.
0: Bye bye, Uli.
5: Abura garne te kasulo.
0: Karibusa na garne.
5: Kana ngai kama kidogo.
0: Yes.
5: Kana bilimone. Oli bilimone. Kuna baisha ki.
0: Yeah. Bilimone ka mirai.
5: Kiko kya bata na baisha ki.
0: Yes.
5: Aga ngai mirara blege kiote.
0: Yes.
5: Aga ilena timatisio. Akti apa apa tu orang tu, orang ni agi dia ada skeru ni, kita baca skeru ni.
0: Hai, aku ngomong missing SK Roni saja ini. Tadi FM hello, good morning.
6: Tadi FM hello.
0: Hello.
6: Yang mana Zuzi?
0: Bye bye.
6: Yang mana studio?
0: Bye bye studio.
6: Nota nak le Patrick, elele cuit mau je?
0: Karibu sana Patrick.
6: Nah, agak tu Zuzi.
0: Ingat tuan.
6: Nangat kau, bapa nyata entah siapa.
0: Yes.
6: Hello, Basiriat.
0: Yes.
6: Apik tamasa apa?
0: Yes.
6: Jepuri jawab apa?
0: Yes.
6: Atu gul jawab apa? Ibu yang ngunjuri nak jawab Basiriat ni.
0: Ile ni atu gul?
6: aleni tugul kongetia nata nekile Patrick elelejen mauche.
0: Kongo mising, chita nata nekure Jenva Cherono. Jenva Cherono. Nika kukirwe kale kapso light. Gekaske ilimjane Jenva. Jenva Cherono. Jenva Cherono. Jenva Cherono, jamge. Acha mege ya mune nye. Mnyano Jenva ni?
7: Narok.
0: Congratulations, kwa wako iginye na kwa ikiruwe nga lega of solite. Arai mache pesa anamba ya solite 60,000.
7: Kama pesa.
0: Pesa?
7: Yeah.
0: 60,000 eh?
7: Yeah.
0: Pas, kwa inye ende ne muwai muwai, yebiru nga customer care, mati lo itwe ni misi moite
7: eh? Yeah.
0: Congratulations. Pongesi. Pongesi. Nucho muwana nge cheng pig ata, pig pokol. Pig pokol, kunyurchike chitugul 4,000. Chiba unga. Lakini mbuwa nesko pesa. Kwa gile kyo lungi tiyo unga enyo. Mwenye nga ngele unga achoji mwe. Lakini mbuwa nesra vene ku unga. Mbuwa nera vene ku unga ya. Kani wendi tuwet kesoro unga. Lakini chutu pesa 4,000. En pig pokol. Lile ko tu teji lile pokol liju. Pig pokol. Tu teji lile. Acha gini. Aga achi ili start eni wa lynch.

0: All right, bare butu anago go nana ratu anago ibu an ngati ibu ishet ngati ngilke. Asuma nam ten bananda asuma check chingwai banan. Chine magilege eko chingwai bananda. En sutu no babi tuta bra anago mita mama kabasa ne imat ke. Kole bwanda nyingu ma ishe limbano tistan. Gemano tistan kumara karisa, mara wachir, mara ano limbo mandera ekeberu wechun agoina dat ko ribinde tab kaliet lakini kale tabu ne mi kale ko bonda nyin ko mara koro eksomo konyo ka negi twigi mbili ana konyo ka ara weta genge ana koro en muti agonyo ka ara weta genge ana ko genyi ta genge agonyo ka ara goeng lani kale le mi tabu ko bo yanda nyin ga busa kwa sara kale ga ganda manyone kale ngamun yo gonyo ko bogiti ko ngete subuye agoi men bago ech kale ana sai tage ko ngete sa 10 kale imuch koit kane ki saa sita nebo kemo kango itu kobogiti terrible nekitorokto kibo kimutu ala ana koru kokobor kaking'et is koking'et chechon kilen kang'et is chepyoset kowoin kowo ngokeimoita kopangan tukuchon kale komuche koru agoi saa mbili ana koru agoi saa ine akong'et kora kamaiwa direct kale kokoiman kabisa akokonan asenet no kamwa chepyosani kole tos ayai ne tos alianen kale kaikai kotebi bondoni nebo kipkoi kotkomanyo kale ngamun responsibility chombo boyot alak tugul komekomi en boyondoni because boyondoni ko wendi man kapkasi kale ngwo kapkasi kale mabokiti anyomi kapkasi kale because kikotebi komabokiti yomite kapkasi mabokiti komi kapkasi lakini betu nekanyo karusa kobokiti koecha koimen kotama mami boishet age tugul muche koyai boishonik che katayoche kobangan chebo ka mami boishonik chebo mama che katabongoni hakuna wale wangimwoe nito kele wandam na kilenen boyot neu nito mache ngemwoe mama ni ngolion kole koraimke kabisa ago betu wanginoye kole utoreton nito kosutun komolochin bo betutab rani nekakon mama ni akine kobit kemwochin ngolion neimuch kotoret wale wangikai kimut bondoni kwariap ana gilionen koy koy gisin go mi gab kasi ko manyebuti kay guwait ka gitogi onyo goron kige kabisa goron kige goron kige goron kige uyo twitch sil joget
1: ya muno
0: acha mege sil joget
1: acha maga ganen olip ko sume ga wegi oyondo non ko ga golen be champo oyondo non gi bonai mai be ko oyondo non ala la dali ni je bio se le gaiga ko te mat ko nyo ko gaiga ko mi gaiga ko sabe ko sir ko mo ko mi ngo nyo bo yo kitio abu ngo lo li je bio se ko gaiga o yo ando no ngo gi nai ma yue ko nge te nu tin gwen di ga sit ko gi bu ti la ni gi ko so ya ngo chi ki te je bio ana ngo lo li bo yo ando ni ko gaiga ko ta ko ba gai ma yue ana ko mi gi ni gi gi bo yo ando no su ko ma yue cho ani abarane ko mi jebet ko mi nugo aiga si tenga ke tu aguri be logo ki ara ke lyo na boyo ne uno ogi go nai nganda ne ho le jebyo her ki ogo sanga si se tu ko lenga ke lyo ni na jito na ba mai be uno ki ngal lol jin ogi so ji ogi nam ji ga ne o ngi mi suro si lyo ke tanga na
0: Briska
2: Amuru
0: yes
2: ya muno Amuru
0: acha me ke Briska
2: angeso boyo ta kubogit ko tama ko ngin kole ko patonde tenga ro choko ko patroi lo nga lagen ni amo le mama no ni boyo ta ni ko nungu boyo ti icha mo ti go bogit toro abisa toro abisa ko ti dega sei le ni ga mai ko abu tene ro na pa agi mutu ga abisa i piti yo nu ni awo ta mo usi ta ma boli uge ma golia oge no le mara go rarita u ya ni ne ni te mi ya no si ne anga go ga ge bo yo tu go che nyo ta rista bu no to e mu te ni go ra mu te ga bi sa mu te na mu ni ma yue ge o nge nga lo ndi ji to ke i cha ngo go ga ra ni ti i ri ri be na mi to su bu i le ni ma ti go ga ra na ko ngu no a ma go ri ye ne ko go a ngo ma ne ne ti ma yue kuko wato tai na gulele ba wo jomba ngwonyu wo ngara sere ani mu ti bon ibo lenje na ya we ndia ba ma ye anyo turu ntuko wala ji ko mi ha gita ite ba yona na ngota ga ba ga na ye mara ko ma chamenyi tuku ga la ngosi ye ko mi bi je ki ga ari tu mara ma chamenyi ki to ji ani isu ye isu na ngungo mama ta boyo ama cham ga bisa
0: Hongoi missing Briska Helel Dry. Tigo Shaka Telebus do Tigo Shakatam. Tagigo Shak 47. Agomi Chigam Sanagi Magote, Gotagomotina Namuna. Mami Namunaga Bessa, Menya Got Cabessa, Neni Gir Gabessa Iri Rain. Agochi Chigomaragi, Michitanagi Tago Kora, Lagini Tomo Goshep, Minagigo Kotoy Foundation, Buchko, Woodcot, Lagini Tomo. Anati Machi Tago Nabateta, and I may Tago to Nabonego, and Gilas Chigun Jugurendo, Bagabai Silo Gracing. Anati Machi Tay Dairy, and I much Tato Nabongo Genic. Kagikon 85,000 and Kagiri Lamapati, Kagikon 85,000 Gasiri Lamapati. Aga gikuone tika tishaga ta tika tishak 17 tika tishak 17 ago magad kitu gitildiga tishago eng magad itildiga tishago eng jine egoson enu chukulu leimi iten kogebiri star 274 chutunsoko asibiti itildiga tishachon aga gimagele tika tishaga ta tika tishago eng kitu gie chate taati itil asibiti siki yekse ta en koroneta abani star 274 chutun soko tildigatit asibiti siki yengitse tai akura cha msoko kabisa yani guni ogere big chenyo rupona singele ngongete wing mapema chukwe mwagele chitanaga anget kumagirga agne togoruwe Rachel Pongesi genyo rupona asinobo 722 shilling Pongesi yes hey Ismail 556 shilling bonus Pongesi Ismail ogere ganyor ganyor mamane gegure Beatrice ganyor Rabishek yes ganyor rain bonus chema yach mamane ganyor 6137 shilling chono bonus yes Leonard 243 shilling Bongesi Leonard agogero aginye hey Cosmas 46 shilling yes chemwe teach crew 269 shilling agere chitana ganyor 706 shilling bonus enero yugora yenge gitseta bichokongete aspina mapema tilki totiga jishagoeng tildiga jishagoeng ayonge nyoru bonus yi yonge nyoru bonus ko itil tiga jishagoeng gora igechi star 274 yes chitana tai Pongesi chitana tai nega gunyor chiga 85,000 yeguren Philemon Kilel number 07 08 agolo tisig so 5 mwisho Pongesi Philemon Kilel tiga chitana tai 85,000 no lego atunga lega apkot agoni tagogo gion chichi agatugul mami chenega gia tengo chitsoko tagi chogetil tiga chishago yeng inyoru 85,000 iba nganga lega apkibati nik and betuta abrani Samuel
3: wey Bruce ya muno
0: ke Samuel
3: hey kamara lei wey
0: yes
3: Eh, tinga lege mbojo ndo na ngwe. Iye lo ga ka je ni re ile je so ni ga pesa.
0: Ile ni Pongesi.
3: Pongesi ga pesa lo ga ka je ni re ti di go che go stop che che man na ngwe bi re man na ngwe go mi sin ka nge ti. Ara ga ke musta ge ni o ti tam go mu ma na bi wo le I mo ge musta ge ni yo ndo go mi tu te go mo ge ni. Ko ga li abojo ndo ni. Yo ne ko ge ni ana ngwaro ngu Ako itu terakhir tayangnya, aku masuk aja lomba ni. Ada sahaja muda jadi saya tunggu jauh. Ama jadi jadi saya ni ngerti je, boleh lagi kicauan ni jadi lagi kita sekarang. Cuma kemari ini kau cuma stay kan lah. Aku ibu, aku kerja boleh kau ngerti sambil lepas buaya kerja lori. Aku teaching alam, mana aku ni ini lagi je cakap naik jadi saya. Anak ni aku ni mangga saya negi ay. Kukir boyot, tanah kau naik boyot. Aku nerekta, aku lenak. Kaya-kaya kau nyukur miso mayu kata. Ngut kau mai yang kau kasi. Kau mikir lemi mangga saya ini ni. Aku ni, hero. Kau boy je kau tinggal lagu ente mesyuarat. Kau mangga mana tak? Aku terstar pon tu nang. Kau boy ni.
0: Kau boy missing Samuel. Chondra.
4: Msifu Yesu Kristo Bruce ya mune.
0: Daima na milele chondrop.
4: Bro mbali itakini. Arangot kumken. Kwa atinga ngulengot kubo kite nga apka atike buta nini. Ngeri lengombo wato mulafa umigi nini cheka. Dama kumigi nina inea inga. Ma utuwe ya nechibore. Tuwa baku lewe unga ake. Ok so. Akainyo wane wendi kenyita inga. Yani anakoro wakulo. Kumenya itoro jut ya biose tenga kunigiri na kunye chori alami yake ni tini kapa tuko imaki ya biose ibo kutini iruko umu suki tenge da dayu suki we chingi chuo apure kabisa mimi kina maji we chuli ungo jizi
0: ya blali wa blalis
5: tangu ya Bruce
0: Yamge Blali.
5: Ah, Blali wa Blalis. Ya muno.
0: Cha, vai ba yet.
5: Kama jayin. Inge nilazai taga brusko. Kumi kwanyi kegi sere cha kapisa kwa kwanyi kap kmain. Kegi ko sere cha kapisa kwa mwita kapisa kwa mwita we. Inge nile. Nguam jita te tungu ipuisu nyo upunye miko tu te puto. Kotam nai no ne ende otur kubek. Omara saita kego segare. Inge nile. Asegari gozinye gozinye kipuri chango aire. Kotisya no te vinge apagacho chokubar lo ngalaljiba ule yuek no me gose. Nyo kogo gitu nge piraga brus. Gita alende. Anya wae ke go mode ne jenga maywa la go bur la go di jwa ki bo ke ko na go le pe sergal le ote re so ye re iwe to ja magasta no no amai ke je je zaran go to ndi kan za go mi te ja pu ndi a go le ne da da u ga si go go uno ne tan no ge so ji amun mu je go mi tu go ke go go nam da ge li ba ga ka se bara i so ji ne bo do no na gi su go uno ne to Izum boleh boleh lagi sahaja ni pun jenama mal eh ini dijeng di bawah leh juga. Jenjo boleh leh marap mohon leh jenjo ane awak segari ini. Tiada segari ke buri je sama sekali sah. Arah iya apa ya? Oh, ayam apa abu long?
0: Hangai missing cewa perih macai. Apa cina jangan enso, kau nam cina enso kau sama orang ini sibuk. Kau sopin dah muka angge.
6: Ya bu deh Bruce.
0: Jamke.
6: Ese gige sere te te yo so ke gige jalili ko joru ai na ge dore te je bar obu de ko ga gige jog tar tu ku be ko long a lo wa gur ga ko ni ese gige sere te te yo so ke wi te ne ga ma ne ki to ko gi so ana gi lo ne ga gi ba oi na ga ko le gira so ai ni ko rai ko na ga ko ra ko lo ta ba ga tin Oi barang esor gele nyo muite ni muite chilobo. Ije nyo lili eche bioso. Muite ngi tuko giso. Betu tarenge kuko se chubo sai. Kungoi brus.
0: Kungoi hale inam chone ensoko. Agere bike chitu soko. Ago mami gine kyo ldangu ni ensoko. Egas mama nansi randich. Mama nansi randich.
7: Chamke brus pe.
0: Chamke.
7: Wengi nyo ina ino niton mi brus pe. Iye rango komiga abkazi komae omiga abkazi yait ka gonyo goega pesa 24/7 uyonu konogera ne gora kwonyi chubruze tina mwaunju mengechi imuje gara go wekingut imuje gara go lione lakini gorga gorgo lele nino ina wagi chobo nje but zorot komoga zegine mwa kwonyi ter kwonyi ga bengune nyo chugiba uginye kitinye chugiche muita aite chugiche byozo Aku kini kongen lar korang ko haji tu tu pujian tu ni mai jeja. Lagi ni kau kau kincut, tamu kira kira kan ni tu kincut. Marat kau kiri otai haji tu marat kau tak puita. Kunde tayar. Kau kau kiri ni kiri ni kiri. Mana ni usah kau kira. Kiri ye lawang atatek. Kau bawa haji kau kiri cipuran dah berusfe. Kau itu haji kau kiri benut kuasa kenoret. Anarut kiri benut tayar negara anarut kuli. Kau kau marah itu kau korang ini lagi cipta kau mukok ni namun. Lele ni na hagi chok, asu kwa kwanyo noru, koko mwaka su. Lakini ya leni wala kwanyi yoke wala otinye che ucho honiton, kee muiteji na mungu andablo kuki. Oke ngolo oji na kee isu kapilano honiton ni, araki liyoi na nyoku andablo. Oko ama mi wala kwa ya kapita, injoru wala chita mera koro, kete kiptisya enyo. Kwa kake ya wami na honiton, ibezi otko mchibi yono, muiteji ni nyegi ingu. Oki koi koi oki sochi ni koko inoko nendirani chejibu.
0: Hei, goro menga lecho anwa lembor.
8: Kaka sikangalali ina mama naona ina Nancy Randich. Iya mune Nancy Randich. Ege ngalali nga leki poko manu. Kangalali manu. Inge nile ina kamogule saitage. Kumara kiwuse warashi ishe siku inda mayue. Elega kaste nye inge kanyo urtaita seta nga leke. Kaka sikangalali nga leke laine tu maguye wala wate seta.
0: Mwayone bukiti kapsa 24/7 nga ite nga apkasi. Ani omiga apkasi mabukiti. Lani nga itko tukomiga ara wetko bukiti mande tu mande. Yes.
8: Ile nyoba tilangu bose.
0: Nan kurune ngama iwa.
8: Chita no uno ni na bwana Bruce. Kamara ko ina. Ni te konyelai. mara wichi chiko kike kasa ni kap kasi ni no kicham kunyebuti lani makinyebuti ni kap kasi kwa kiti waripa kasi haya nabwa hengo ngale kuchwa nga mwai nansi rantish mara kwa raki kuwa kene nga kurguli li nana tae maa sanyo nipuiko ma solution iya maiwe wara yonga kwa kene
0: Horo mna tago ni misi kitaiko shaka kona mokta sabiko maage ka speak chai sibu Komi charabishi kia ibo stoke Peak so gol chete taat ko nyor chige 150,000 Kodi gila giri ichu tukila suku En programs tukul ke chutu e nebo susi gemo Ichu tu e nebo webstar Nebo terer, nebo fansu, nebo chosi, nebo shila Aga utena nyona subui Ago tu mga inyoru ki age tukul Tu mga isikti Oye inyoru 150,000 Chema mungare Imu gomi mungare ne ite senta Ago gigo machu kwa ngwanyi Imu che ipuste na agravisha kye gwenye 150,000
8: Paro inda gwenye tanu
0: Anani ima che itau mungare
8: Imu che ima itau
0: Imu che ima itau mungare Tagene lel
8: Ko capital ko chuta
0: Capital ko 150,000 Chema intene reyu Imu che kora ko ima choti Albigibigit Siya e mungare Nabo transport Inge tini gori yagi asubui
8: Ne ina mogo tu 150
0: Ko capital ko chuta 150,000 Chega kiko nini
8: Uende deposit Ago ganyi in Elvu sheka ta tipte mana Sasom chemi ita ta
0: Iye 150,000 ni
8: Mwa ngu la ta piki piki Lagini wana ole mara miya oneto
0: Yes Mara wibu ne Kito gele chini Tiltika chit ko gebiri Star 274 chutun soko Tiltika chita CBT siki Star 274 chitun soko atildiga titibiti siki aga gimwa gele gotingele tom gai nyorugi en soko agere chanet ka igerte en sang getildiga tine taigunda x ne ngung agere stare gure en pol pongesi pol ko kagi gochi silingi shek 709 ponas yes agere chitane gure en kigure en Diana ka nyor 559 ponas ago agere kora chitane ka nyor 256 shilling pongesi en bichu kago chit soko ago nyor bonus yonge nyoru ponas iko kagi woni nafasa gene boy til diga tit oge bir
8: star 274
0: chutun soko til diga tit cbt siki ye git setai wesley and chonge no
9: Bruce agwal do bor amune
8: chamge wesley
9: onge agwal do bor ye re abo bi tru abo I bang mo minga abga se chinche mai gabsa I bega hit gabsa kon ni azun goy ka Kunyo kwa kuturgi drogta, kuturgi eso, ni ya mnenji, ni yako, yaka agiru chepkule ni watan, inyalal kumye, inye neya, hamuni, kani yasu kunyo chita kumiga, dawgi chita ni mye, niripa kaliya tenka, kuna ama tanyo kumantra ujweri, patanyo kwa kasino kwa enka, lakini kani yasu kwa kutura hitu kayu, kunyo kututa wa maibwe, kuturgi eze enka, kuturgi, kipa kikika na buwe ni nimi, huko mga kika na bate enka apkas, Ugu mungkin ada segelnya yang kapkas. Jadi jawab saja. Posguti tadi tu kenal ke dia? Itu lagi.
0: Choice.
10: Jamke Bruce, bawa tabam muru.
8: Jamke
0: bawa muru.
10: Jamke apa sah? Apa cik jamu aling? Mama main Bruce kata sah aling mana? Ingin ni le. Susu ala kau sih macam apa kau ini? Nan, ingat cerita apa sah? Kau macam apa? Kata sah ni macam ni. Ai tara ba brej ya ni ko. Ai tara limba ba ka se para brej. Ko mo ate ki ta gol. Simma bi dugu ju dugu kin ga ni le na na se nyoga ra ko bi sumbo ay ngo ko takai inyo ru ti ta wa ko ichi wa ra ta bu sha ge ti. Ara ko ichi ger ti. Ai ai no ngo ichi mai we. Wa ya asu nyo ge ge ra ko ra ge le ta ko. Ka du mo ti ga ra ka ma ti ke men ge ge len ji. Ya ngo bur ti sa. Amu je ba ngu ni ko le len ki ti ti ti. Ama chuo jam ni kabisa kwa takai kumwa miko masi. Amu ni. Umu wa sole le njugi ba kenye kwa liyana kwa liyana. Kwa kibai kwa choto. Iye kwa yon majek lagi niki saa ita kwa kike na mwanwe uto tarwa isko. Kwa chukara ba itu mpuni kwa lagi nyoke gerichiki. Para tarata kwa maro koko pura pura pura kele kere mati ime ite sekto lege yoku. Wata tiswa ikere chita tuku kya e kabisa kwa unu. So nange mwa chingama nange lenji. Kwa saki nye tabi ya imu. Kwa ngo imisi nkru.
0: Taru inakuru.
11: Hey, Bruce.
0: Hai, bedu seke chang taru, magbeta go una.
11: Jamge Bruce, le nor nyong ko chileng ko ita korog nyong ke tar ngalechu.
0: Ki tor
11: chiji. Kongoi. Jamge Weldon Bor.
0: Agatin, amune oli banakuru.
11: Jamge nai guru mami ngala. Namwa amon ngaka abaksai seki. Ha, aki jawa, igere iwe, there's a problem. Mi tabu. ako mito ita ko mito tapero ang ko gigitorje maiwet ita enga anango en libagab kasi mito is that problem generally there is that problem no tumarib ako ita ko alingin ko na maiwet gitio ako ako bit ita ko alingin mito abut kayo na anango lingeten missing kamo yung ko gigitorje ra maiwet kung mara ko chebio sa karagot na tabiet na morekto na guanga ko chebio sa ulle pulet como authority no no undo chichango kule na wo kityo mu mi owe ni bae maiwegi kuroi tu ko ko omi so so onyoru kityo kina mi kityo wo ke chem ju kwonyo ago so achi ora we rona mu mo mi to kwendi ago ku bi afa si ngolol jin ko mi jabke ngolol jin la kiti mi zikin na mi ngale ke mi yono chema cha we ne mal gi gi sto iton we rango gi to chi maiwegi ago mo ngo mi tenga yun anago mi ga afa si usungo bait ka yun ko me ato lin ara ko mi gido ribe gasi ti nyelo ala mo mi ti amuri be gasi ti ko me le uyo mi le u bana bruce akwenton ko ngoi missing tanu na kuro
0: ongoi ongoi ha macha ta chwelo ko somelo ga be me tagre chitane gure david kituri ne gan ne ga nyor chige rabi shake che bo mungare 150000 ha ko gibri chi ine ndet ko mago le oye ki ta go tinye bigi bigit ke choren ko le ga mago ngoi ga besa macha se kwal bigi bigit age ko le mungare no bigi bigit bonge se david pic che ga iger ta sang pic che ta sang go bi 182 ko ga ga mago le ngo tot kiri nyoru ponas agi mo ichu tu soko ko me nyoru til de ga tit ki chogo gibri star 274

Aya kasane ni ngwe chokolo le me hame jai barai nas ko bida tajen eng te tu tino tra baga torore ta gala sune te betu tabrani na ta ne ba tari ge sisi tra ba ta pe sab ke ni tabel boeng tip te maglo ka sarta ne gara ro gut me sing na go chamoi je ho ba ke ro age ba ba ji betu ni as ko bit ko ra ke pe tai ni ki la sune ne ting te nuage ke che ge la suna ge torore paraindo ne gara ro gut sune ni as ko bit tin ke te stai tu ai gai ne ni ko je kel saram ola sa min ke te bitu ang te kengu ni ago gut je sai sisi tno tno ba bete Hamakita sa kasanin niyo, chamuha kesa, asigo bitin kita sa tay. Kamuktan di Jehovah, kakibuha tayong ang gamingin na tapke, kiwagong gonggoy amurib sa ito, nagoy ribe wang yate ka bitu tapamut, ang gebe siya kubato kasanin niyo ka bitu tabrani ka gituya gara. Ara Jehovah na niyo, kisam sa kabiti tabi, kubate chiki namita tutya ni agoy ka kisunit ka sa kasanin niyo, ito ulo lami, sa kabiti berur, agi agatukul nagibendi ke ngalali kwe chersi, tingine, Aku leting sabini. Mami ingin temenin Jehovah. Kau guru ini tapi kau bati aje. Ngalalu aje Jehovah. Agi ngatnya kalau tiku ketili lini kini nama aku gigi. Sungai ini nampak Yesus Kristus neti nanya. Amen. Kasih ini nyombe tu tabrani. Ame je kira kita bukan atau nampak cianua gap kala sunat. Artamaglo kau itu tagenge. Cianua gap kala sunat. Artamaglo kau itu tagenge. Kalau kamu tanya lini kini mujini. Anane mujin bi cik. Ame je kira. Ngaliat ne ne omnyu ko kamukta indet ne mujin bi ikcik ge soman kita bu tap tino kal tino kapala sun tar tamalo agengke kalle kamukta indet tole ge mujini ag kim na ten nyo tar tinde nyo ne ge tiemi te nyalila kamukta indet ne ge mujini enga sarta age tugul tar tinde nyo kim na ten nyo tar tinde nyo ne ge enga mi nyalila ira Kalau kejening yo, ko korang aku game maji, ko kamu tak ada tulis game maji ni. Mami itu je nih maji maji ngondo ni. Ko bateri maji Jehovah, ibu cik yang lekik asal biat ko namin. Aku ngondo neng kaya tukul. Ile je Jehovah kaya aku nuge, kaya nala maba nuge, kaya nala ni neng doiwa ko nato ko game maji nendat. Tati anyon, amun es game maji, amun nendat ko kim naten yo. Ya aga kaya begot kenya lul, ko mau ikas segot tetak ya testai. Koyato ko lewendi ko kimitin Jehovah, amuin na ko kim natin yon. Yega ko ko taretin ko nin kim natin, ko inyalis ko ra taretin den yon. Ako taretin det kitjo na mataretin det puj. Pate taretin det ni ne kitjo mitin yalilda. Engya getugol na ibu ne kasanin yung mo itugol lemi. Ibu at Jehovah na ngungji, kuri na enda tasuka bit ko tertirun. Kaya mutya ta getugol na ibu na sabi ngung. Kuri na enda ting sa isya jo agile Jehovah amiyo kanyo. Tareta, amu itare tindane negi tingka sarta nabu ninyalilda. Hingen gitjo gita nebu neng sabengu, hingen gai muti, hingen rirakya giri ninka sarta negoi. Mati bet ka mangunete, imangu Jehovah suka bit kondoun, au gonin kim na tet, amu gamay nenet ko lem. Kamuk tainet nege mojini, enga sarta nemi tinyalilda. Ngoi Jehovah ne mojini, mati yego neyushago muajin bik tabu shakye, yani muajin bik tabu shago gisugo itka sarta nerari jinin bik, Ame je ikin na taya tu ane taya ko imuaji Jehovah. Koto mo imuaji ki mugul mene imu ko wala ka kura arijin. Anan ko ngalale ne nungo kwet ko mugul. Muaji Jehovah ka imuti ngung. Asuka bit ko tinyin Jehovah ha gondo u nengi ake tukul. Itakat ko sene nyo. Noto ko ngalio ane bachir setin betu tabrani. Neka ko muaiwe ko le Jehovah. Tare tinde nyo ne nege.

Aya, safi sana street we nore tinotake ni chonjo sana. Dage 60 seat ki chungwa ni chota ki chungwa kusire ni sai tinotake. Sai si seat tinotake ni papi tu tabraini. Chikete seat ko taje fema ko nita ko imunyak taje. Ako ameti ki chungwa nasiko vitata chitu gule. Nasiko vit kimut ke tuwa mpaka saa kumi ko tomo nyotu yak fan so langate. E chita up kifuniko. Lakini kitiongwa na enyu eni nguni. Kama kawaida soko kitiongwa nguni itago banyende tem. Agere biga pesa jota ke echikol jike tuguge. Enga starta nota ke neba arab serebe. Neba nga losu ne toka aturore tem. Agere biga pesa ka imut bona sign bi kecha ka pesa. Yani ka changa out biga ko siro lega den saita ngwane. Alina inga tomo ko itu nat biga po alanji yani. Agere biga pesa ka pack bonus ka pesa. Waibyo kitiongo na ameche kwa kwenye nye tina otoke na itile ticket eni nguni. Yagere nigile bayete mwenye kwenye chao mite ndani. Aleji katuwa bike mito lambaji ipkemele saru wate. Kiwanja ndege. Kesi jis? Ako itu lambaji vyaore.

Chito ne kawak po na si nitan ko chito ne gure nga chip wagen ne ganyur chige 1,000. Kitinye kita tayo ko siyek samuk ayeng chong ng tuwech sige cheng kita *274#, ticket number 4. *274#. *274#. *274#. Toma miniti shek. I knew that day. 2 minutes. Sige chenko abili det. Nabagi bati niko. Chiba 85,000. *274#. *274#.

Basi keweke dadi agira kanyor kai mutiet kidogo ngebe bertana tano ba network. Lakini chamuan dadi asubit ki kwa techito nbo ngi mpio mpio. Ame kibaisi nga tartane nwa ika pisa. Yontukuli mua wani leune panga nga imutute nono dadi. Eh, ongi network wek. Pesho ke kwerge ge ngalal ngalagap kone t-shirt kidogo ginetke. Eh? Kewe chwe ngalagap chwa mnyetu so dadi. Kutko nablain. Uchamuan kecheng kita nita yuko shek muto. Tak ego siang mood, kecheng kita nanti agak 85,000. Nampak apa tenek *274#. *274#. Aljingat tiket nampak 4. Tiket nampak 4. *274#. *274#. *274#. Tiket nampak 4. Tak ego siang mood tu dadi. Tak ego siang mood. *274#. *274#. Amai tayo ko siyang mood, mbio mbio. Chita niko so, nalijinga tegeti number 4. Inyor chika ikibatini kiba 85,000. *274#. *274#. *274#. Mwagiri chino ka akwal tegeti dadi. Ako tagenge. Ako agenge. *274#. *274#. *274#. *274#.